papo ni se ba ni ko o ti ti sa la se ko wa o lo awon ira se re lati ba wa so oro iye lati ko wa loro idani loju lati ko wa loro lele lati ko wa loro idando